Rihai ente jengire jengap ya batin bosso pen imama isanale ko bayma be batin bin sujo ata bakin meri na ken na tonto ata to jeri sa to ramda mun na badne gum ya do rabe

war yani kan tan yina jay mo jangu jari la demba salinger mbaba nguna ba jemi mam zati akoy ve onda no ngana wa gan kumba zanjan fala suk choro to maga jokul biram fatma gandi mag fayando.

simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jol ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yaler ndey mar boy say bat boy ak boy sa mama wax lo njay njay amadou bay bay ba bilmani mara.

Seydou Sow nde wonde amin belti kala ko nanduɗa ɗo e jonde nde ko fewanima amin ñaguima e yaafuya nde wonde hay hunde joƴƴinani min ɗo hande so tawi won a yidde wadde ko welta minen ko welta min ko a waɗi ɗum guila hen ko tawi hen welte ni lefungol fuɗɗi de faaɗa jogori wortaɗan ɗo kala en mbimi ko nanɗa ko yo wele ko hoɗete ko eko haaleteko ƴeew komin mbaɗata ko foof kadi hawanima nde wonda ɗo wowsi ɗum nande

bandan yaay khadisatu bandan khadisatu bal yaay mazab mi ñu yobbu ndjor meme wayu tour wa nga ndjor ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma samb mi ci ndjor ay way mam wayu tour ma nga ndjor neex daam gu ne sinna daam gu ne ak an madam gune ak bat madam gune ak alaj mat fal ndop afis alquran be ci ndor dam gune way ndor am xaar sen bay ay way ndob am xaar am marbal mahbar dum be gi ma sa

barka ka da wauti nan din gubai ta wannan yalo man da wannan taji lady maladi wata lady kisa lady maladi wannan don ta da babu mabada ne nan da foyin ban garan nan yamma ne karabi albarka bin albarka lady kisa ndi su juma ma hama na boyi su kofa ma batar ne don ta hulu zimani ndi malam ndi kisa to su ka ban du dari dole malam ya ha metere sapata wa don dalla ba jali mawdo hefre to do so gada gar so di gala gada kabina ji ndi malla ma de fita ba da sajer fajja le bi taw le ci ngosi nga dangara fare yana de wal ngara ba de suturi mel jahen la dangala malam ngal fita an ga sin nom ngonda fo ni malla ngal yim benga bo tari yim bi akari ko bebdu dungo ko na wona grobo ne alla dandi mal du faida ma wala faida ngol yel banawal su yama wo yamadi lam to nabi yama pukka da ara hadde inde su yama ka mo to su nabi yima yeddata dal fi dina ngor ko yesu ma he su ban tampina hore mo mari galla ha yoda wada hen bafal jamdi winda na tension sen mesan den don daade bondindo ko tampinde hore mo sa bawni yesu ma gor yetta tanya gor be

ado ko suudu hejja tande bondi do wiye fe ko yara ja min na wardu bu non mo do jamo ko gandal mun hawre kadi o metani wadde presenter di o mutani tebbo yola ke sa mo bismillah sey di jaade hejja Abbas binta hono Umar Abbas yette ko sow jaw kanen ena wada ko Allah wi ko fu ena teddina yeso mum ne laaj ye dal baraka be ne midumal baraka ne ko way wadde dum fota wona dewo Allah do jidam fofu jama ko do yalla jundum mo tawfa den do ko de foye wodi

maunan gatu ku sai lamu ina biya ma mun ji an dan ba sai dalan cinin bukar man da jabi galla jimi sun bani wata gari wana jawadal sipani daga yani cin da kake jira fa so man da metil din bai da jawal jabi ne wata gari tawai amna fora tawai da ku kyau da tudu tawai ko bidu mi bismillah horum tan kali sai ya malani mamun jimtu kanil tuwar ngada duyi garanti Allah wade makku bi amma bi lo mo yo do inde mamun jimu junaji dum

salso Musa sire Muhammadu lam ne hali hala hala ka kadi ko min cedi wonde ko misila da fe ko gonga wonde kadi sey laagal hakkune mabbe wona sey laagal hakkune neddo e belu mum sada yaade yaade e belu sayi hin belu ya sa dari wonde doro sada fi e belu heba da doro an nanani wonde ko bi ko moddo fayi kadi e min cedi dum fonon min am bado bando wonasi sungu kadi wonasi sungu wonde pere wonde ngaso bonnani leydi ndio bonnani sin jam jotto yaa.

nam hammadi lom o yodo ko mawnam ko esango kenam biete ko sawa amadu mayram tiya ko sinju dam joro so nasi sundu kadi hano wada hen presenté da wonno bondani sono bondani hore mo

yatu bana yaay mazam mu ñu yobun ciem senegal ñepp ngi joy may samba mem wayal tour ma cioncior ribuna maktar luma bonu maktar mahmad ngi mazam ba war zeidane ke zeidane gëna ko mbaw mi dekk suuf bo demé jëni dal nil ma samba

rahim yam yalla jamma yak sekenja yak atuman ma nday ngone teunga geej abu demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi nday mi ñu be mu mi la kere ma xal ma le seteni jungo ya man sall nday ma xoroje bur geej ak mbay nday ma da sebeñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi kam solo xame xe mo lo xame xe abdou karim tufna gor ta terna jigen kan sun kaf sun dubukin dubukit dubu fa yalla bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi kam salali muhammadu walali muhammadu kumba sara nguru nguru dumbe nguru tamba dumbe jasiki tamba dumbe jasiki tamba dumbe kufrun toke takasumu toke luy metti toke la tandiri tandiri ngafu ngafu fardan fardan fardan mana alay bebi jam toke alay nabi jam toke.

sagar sakkan bamundak sambum bangate si sabundu kar ngatadde bagunde jot dole wor ko tal ko si sakaw wayjabon ki tsaro mu japp ni ko neex yobou def diam lolou dañ na tay wane.